Chimang Delhi ne kawats kha ga pa Hindi aro English khoborang ko khna soa ha jol jol da ya stage no ni program rang ko aba chen nagta dal salgamak na don suman mangsa nam me pa chan chani ko khnang chingna nak ni jangi changa ni o minitan tian khachana wi ma si era bo da on khachabo aro ian earl nightingale ni gisak nang bi angan ga pakatarang onga Anjol-jol da odal skang paro gani gapa transmission no kna so gani gapa program rangko sumerang baksa sul-sul wiat swinga. Skang gapa transmission ni program rangko wiat chinginga. Prangni dok chibunga o senggat sangma aro ni dolni nukaba narang matela ni git rangko kna so gin. Dokola chio ko chi composite program wang ska gin. Prang snio delio nika wat skang pa hindi ko borangko. Jol-jol English ko borangko ba sni minit bunga o kna so gin. Sni minit tkungo. Johnson momani ranga pacha sungatal ni gitrangko khna sugin sne minute kolgra ko tsangana simangna me chikrangko media o chokmotan tv cinema magazine ba wanda kabarango khra e mesokatani gaman ryan e sangmani agan thalatu nani ko watatken sne kolachio bollywood melody program o dungthan dungta hindi film ni gitrangko khna suska again Prang cheto delinu ko watskang pa hindi ko borang che chibong ao english ko borang ko jol jol chet kolachio shilong ani ko watskang pa salgro salaram ajok ni english ko borang ko bak na sugin chet sopriyo prang nam chira program ang skagin chet sopri bunga o gambechi khasandak w sangma jan san xavier's school tura o poraing pa chatriyo wacham uni poidu mangani ko khna suan maksana rafail marakni rang pa chasungatal ni gitrang ko bak na sugin Prangni scuba jo delun ko watskang pa hindi ko borangko jol jol sku minute ponga o english ko borangko bak nasugin sku minute tskungo western music program na donga mansumayo Nelly Furtado aro Don Williams ni ranga pa english ke trangko nasugin sku kolachio delun ko watskang pa vivid Bharati program ko jol jol tskung ba jo hindi ko borang aro tskung minute ponga o english ko borangko nasugin tskung ba jine minute tskungo Montaben Marak aro Krenerson Marak ni ranga pa chasungatal ni gitrangko khna sotagin tskeng kolachio ban asimang deluni ko watska ga pa vivid Bharati program ko jol jol chisa ba jo hindi ko borang aro chisa minute punga o english ko borang ko khna sogin chisa minute tskengo rengan sangma aro balam sangma ni ranga pa chasungatal ni gitrangko khna sogin chisa kolachio Mechikrangni programo skangpa on asimang angni khatta ye program ko khna swan maksana Mahatma Gandhi, Rongtal Antalanina, Belcham Sotilgapa, Ya Katabi Chongko Rae Ma Audrey Armarakni Agantalateo Naniko Knaswan Maksana, Rambi Areng, Aro Fresida Momani Rangapa Chasungutal Nikitrangkoba Knaswanaman Gien. Chigani Bajio Hindi Koborangko Knaswo Gien, Jekon Tsungan Deluniko Watat Gien, Chigani Minit Tskungo, Disaster Management Programu, Landslide, Ba aaruani gaman agantala deo nani ko kna suan maksana Celestine sangmani rangapa chasungutal ni gitrangko ba kna suana man gin. Chigini kolachio ni gini ba jiona Deliu niko watska gapa vivid Bharati program ko kna so gin Jeo na simang chigini kolachio SMS ke bahane VBS ke tarane Chigini sotmunga bunga o jharoka Sa ba jio hit super hit Aro sa kolachio man chahe git ko kna so gin. Jol jol gini ba jioni gini chibunga o na English ko borang, aro gini chibunga o ni gini kolachio na Hindi ko borang ko kna sugin. Play na simang gini kolachio ni atam ni gatam ba jiona vivid Bharati program ko, aro gatam ba jioni gatam minit bunga o na Hindi ko borang, bun kami atam ni gatam minit bunga o ni gatam minit tskungo na English ko borang ko kna sunaman gin. Yerangan dal skang pa transmis ni nungtanang program rang. Bun kami dao dala tamba gini gapa transmission ni program rang koba uyat suinga. Atam ni program koba tsunga pang na abaching rongwa gata na tam ni bunga minit sot bunga doko ni abachinga tayi. Jol jol, dok minit bunga o atu ko burang ko shilongan ni ko kena sunaman gin. Dok chi bunga o farkuist sangma. Aro ni doli nukaba narik matela ni git rang ko kena sugin. Dokola chiyo, Summerlian sangma. Lokash Marak aro Rester Brown sangmani rangapa chasungatal ni gitrangko khna sunaman gin. Walni sni bajio dungthanang chang hindi film ni gitrangko khna soska gin. Sni kolachio delun ka watska gapa vivid Bharati program ko. Jol jol chet bajio hindi ko borang aro chet minit punga o English ko borang ko khna sugin. Chet kungo.

0: Hello, darling.
1: Da o police force film ni git ko knang skanaman gin wan sononi gam aro sadhana sargam ni rangapa git ngenga chehere mi.

Nasimang Rafael marakni ringgapa chasungutani gitrangko khna swaha dadaksani jamano prungni sku nga haun delin ko watska gapa hindi ko burangko jol jol english ko burangko ba sku minute punga o khna sona man gin yan akashwani tura

Nasimang rumbi areng aruni pengir gbagi trang ko khna sona man anga ha da o freshida momenir gbagi trang ko matang skeng git trang ma angan bibal ni rani aro tham sal khasna o ya git trang ko khna skana man angen

Nasimang Disaster Management Program ni bako bun kami Celestine Sangmani rungpa gitrang ko knasuna matna ha ye gitrang baksana aaj program na don sungman sumairang ba yan mo na ha daun dik tsani ja mano jol jol na simang dele ni kwa tas kaing pa dingdang dingdang vivid party program ko gni bajiu na ro gni bajiu ni english ko bor gni baji mi chi mo hindi ko bor ro gni baji mi ni kolachi ni Katambajina vivid party from Kokna Sunamanangan, Joldol, Katambajio, Hindi Kobora, Katambaji Minipo English Kobuko, Kna Sunamanangan, Yanakasvani Tura.

0: Plus F chin kon inga chumai.
1: Ye plus F ni gemen on tisa thangat na man genma.
0: Nama siama. Jen salon a cha anirang ko chaon. BN ko lakat kepa, mangrakat kepa, aro chuong kepa vitamin rang dong jaon. Mandeni chanchiani ko bulgriata, aro BN bimang ko manu mata. Uni gemen sa cha anirang ko brion plus F chin gnang kepa ko sa brevo. Uno vitamin aro iron gnang. BN bimang ko mangrakat na aroan. Seng baljoke rakhina gata cha ani bos churang ko brion plus F ni chin gnang kepa ko sa brevo. Yako Commissionerate of Food Safety Meghalaya Shillong ni gata uyatinga.
2: Creature film nigit nam e wafa ko na simang khna swaha dao amal malik arijit singh tulsi kumar nirangpa airlift film nigit soch na sake ko na simang na wata tinga

Airlift film nigit sots na sake ko na simang na wadataha. Dao altamash faridi aro shada faridi nirkapa miki virus film nigit sajna ve ko na simang na kamatinga.